0: Figueroa.
1: It's Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
0: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
2: Yes, isang magandang gabi na naman sa lahat-lahat nating mga taga-subaybay dito sa ating programa Kabayan Radio. Ito si El Capitan, bumabati sa inyo ng isang magandang gabi, malamig na gabi. At syempre kasama ko ang ating Diyosa.
3: Yes, isang maganda po tayong lahat ngayon. Araw na naman ng Martes. 26th of May.
2: Pizza 26. Ang bilis naman. Kailan lang yun nagpizza uno? Ngayon, 26 na. Sunod. Bati nyo yung mga kababayan, alam nyo ba? Abangan nyo, napakaganda ng panahon natin ngayon, di ba? Clear sky.
3: Oh, clear, cloudy. Pero malamig.
2: Alam nyo ba na ang buwan ng Mayo ay mayroong dalawang full moon? Yung 1st of May, nagka-full moon at the 30th of May. So, abangan ninyo, ang 30th of May, yan ang tinatawag natin, Diyusa, na blue moon.
3: Oh.
2: Yun ang tinatawag na once in a blue moon. It happened very seldom.
3: Uh-huh.
2: Sa ating ano, sa ating...
3: So, pag blue moon kasi, ba, asul ba ang buwan?
2: Yan, magandang hanapin natin at mapag-uusapan natin. Yan ang sinasabi rin na pag red moon, red daw ang buwan.
3: Uh-huh.
2: Ang mga katanungan yan, mamaya malaman natin, Diyosa.
3: Yes.
2: Sa ating mga nagkaganda. Ano yun kanina, yung kwa natin?
3: Yeah. May pinagmamalaki, kapitapitagan.
2: Kapitapitagan.
3: Na mga panauhin na talaga naman, ang lalim.
2: Ang lalim naman nun. Sa kasaysayan ng pagkatao ko, ngayon ko pa yan na-encounter yung ganyan na pananalita, kapitapitagan.
3: Kapitapitagan. Oh,
2: grabe ano naman. Ano yan, Joey, sa Bisaya?
3: Tandali, di ba natin sila ini-introduce? Okay. So, without further ado, dahil binuking na ni Kuya Alfie, pakilalan natin ang ating mga nagagandahang mga panauhin at ang mga ano to, mga awit ng Christchurch. Diba? Siyempre, walang iba ang tiga-discovery ng mga talento sa Christchurch. Walang iba, kundi si Mama J. Hi, Mama J.
4: Ha? Ako ba yun? Hello po, I'm back.
3: Yes,
4: ay, harap ko yung live and kumakita.
2: Saglit.
3: Kabayan Radio.
4: Hindi pa pala live.
3: Live sa YouTube eh. And of course, siyempre, ang nag-iisang rock royalty ng Christchurch, pinagmamalaki ko to kasi, proudly Pinoy nga, kapitapitagan, sabi nga ni Kuya Alfie. Walang iba, kung hindi, ang magkakaroon ng show sa Christchurch, Miss Joby Mendoza. Kamusta?
5: Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakikinig dyan sa Christchurch. Kamusta po kayo? Andito po kami ngayon ni sinasabi nga nilang kapitapitagan at nakakatandang.
3: Nakita ko na yung live sa YouTube. Ang gaganda nyo. Nakikita ko na.
5: Sa lahat ng pinaka, syempre si Mama J. At ang inyo pong lingkod, Joey Mendoza.
3: Yes. Ano yung tanong mo kay Joey, Kuya? Dahil na-introduce na natin siya, pwede mo nang tanongin.
5: Yun nga daw, ano daw ang kapitapitagan sa English ba?
2: Sa Bisaya.
5: Sa Bisaya.
3: Bisaya ka ba?
5: Pas, Batangay niya po ito.
3: Okay. Yun kasi una kong tanong, itigasan ka sa atin sa Pinas.
5: Unang-una sa lahat, hindi ko nga po alam yung kapitapitagan. Ano ba yun?
2: Kapitapitagang...
3: Kagalang-galang.
4: Respectful ang kagalang-galang.
3: Kapitapitagan.
4: Alam ko yun yung yun, sinasabi nyo.
3: Honorable yun.
4: Proud. Alam ko, i-Google natin.
3: Sige.
5: So, kung respectful, alam mo, respectful?
4: Kagalang-galang.
5: Kagalang-galang.
4: Oh,
5: yung kapitapitagan.
3: Paano honorable?
4: Siguro yun na yun.
3: Diba?
4: Oo. Uh-huh.

0: honorable po. Mayor ko ba?
1: Yeah, para pala sa ating mga taga-subaybay na gamisid sa akin, saan daw mahanap ang ating broadcast? Puntahan nyo sa Kabayan Radio sa ating YouTube channel. At naipost na rin namin yan sa Facebook page natin ng Kabayan Radio, ang ating live show ngayon. So magbigay naman kayo ng isang like dyan, o di kaya dun sa ating YouTube channel, paki-subscribe. At syempre, just push that little notification bell para sa every time na magkaroon kami ng live dito, man-notify kayo agad-agad.
2: Gusto ko yung man-notify na yun.
3: Yan, syempre. Man-notify.
1: Kailangan natin yun, man-notify. Diba? Kailangan natin ang man-notify palagi. So, kasi minsan tayo, ako nga kahit naka-schedule na lahat-lahat, ma-miss out pa rin natin. So, tama. Nasa live, naka-live na tayo sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page.
3: Hindi ko pa nakikita sa Facebook, kuya, kasi
1: share ko. But anyway, para sa mga nag-aabang lang ng audio, masusundan rin ninyo yan ang Kabayan Radio sa Spotify o di kaya sa inyong podcast.
3: So, and of course, we're live at Plains Media 96.9, diba?
1: Yeah, para sa mga kababayan natin dito sa iba't ibang barangay dito sa Canterbury, naka-live tayo ngayon via Plains Media.
3: Kung 96.9. Kung nagdadrive kayo, lagay nyo sa 96.9 ang inyong radio. Maririnig nyo kami.
1: Yeah, tama. Oo.
3: Yes. Okay. So, sino unahin namin sa inyo?
1: Let's come to the business.
0: Siyempre, yung pinaka-elderly.
2: Akala ko yung pinakasikat.
0: Parang ikaw yun.
1: So, unahin natin ang pinakasikat na elderly.
0: Oh, siyempre.
3: Ay, ko. Puta.
0: Yung,
3: yung mga
0: nagdi-discover muna ng mga talents, yes, na ating ipapakilala.
2: Perfect.
3: Yan, ikaw na muna. Ano Mali eh, kasi ang una kong tinatanong, anong ginawa mo noong weekend? Yun muna.
2: Nagtrabaho. Siyempre sa iRacer. Nasa iRacer ako, Eastgate and Northlands and The Hub Hornby. Yun, tapos nagsimba kasi Pentecost Day.
3: Yes.
2: Nagbawas na kasalanan. Yan lang po.
3: Okay, so ano na ang pinagkakabalhan ngayon ni Mama Jay? Anong meron?
2: Well, di po ako busy, pero marami po akong gagawin. Una-una na po ang fashion show na magaganap on June 13 sa Turanga Library. So this is for the Independence Day celebration ng Christchurch Library. Okay. In Turanga Library, actually. So we'll be featuring a fashion show of Filipino design created by Chi Kans, ang kanyang pangalan sa Facebook.
1: Okay.
2: Pero alam ko hindi yun ang kanyang surname. Meron pa siyang surname. Pero si Ate
0: parang
2: Chi.
0: Parang Nantes ata. Ha? Nantes? Hindi ba Nantes?
2: Malalaman ko mamaya. Chi, pakiano nga Chi. Kung ano yung
0: comment down below.
2: Oo. Pero supposedly dapat andito siya. Kaya lang she got sick. Kasi alam niyo naman uso ang mga flu ngayon. And whatever sickness. So she couldn't make it tonight. So I am filling in for her.
3: So bari meron pang next week.
2: Meron pang next week.
0: Every week.
2: So yun, so fashion show.
3: Fashion show. Sino magpa-fashion show, Mama J?
2: Siyempre yung ating mga contestants na nanalo sa Mutiana Pilipinas, New Zealand. And then we also have one who is the reigning queen sa Mrs. New Zealand. Mrs. Universe New Zealand, si Kier. Romero, she's attending. Mm-hmm. And then we have some male models coming in as well.
0: Mm-hmm. Nice.
2: Tapos, luckily, we were able to get some models from Ashburton. Mm-hmm. So, makikijoy din sila sa atin.
3: Kasama ba si Joey dyan? Kasi naalala ko yung fashion show natin dati.
2: Yes, oo. Actually, pinilit nga niya sarili niya. Wala na akong magagawa.

0: Sige na.
1: Parang then, automatic na naka-line up na doon ng mga ang mga pangalan ng mga nakakatandang model.
0: Siyempre kailangan ano inclusive ang magmo-model, sabi niya.
2: Tsaka kailangan kumakasya.